0: Abekhathele.
1: Masami.
0: Hayi. Abalo baba namba nje ngiyasho bafethu. Bangishaye. Noma kanjani uyovula uyo mama kuthiwa makumele kuvule umfundisi lapha.
1: Uyovula.
0: Uyovula yena. I'm telling you. Ngiyonema bafethu.
2: Ngiyacela
0: you'll be the first. You'll be the first one. Ngisho ngathi kathi. Kunjani manje? Khansela. Nalo selgida lapha ngephambili inkosi yami. Hayi hayi abantu malanga yagijima lo bantu laye namhlanje sihara le. Sesiphinde siyabuya kuqhuthe maningi ni. Hayi inkosi yami.